0: lo gbodo yi pada awon iwa bi pe ko ma fi kan so fun o gbodo yi pada awon iwa bi pe keniyan ba gbe iru ile aye to ge oti to awon iwa bi pe keniyan ba bi amara pete life eto si nitori ti emi ani ba ti jade ti ironi yo de yi pada eyan ba sakiyesi pe ipo kan na lo si wa ani emi ani ka kuro nile re o eniyan bi lord to n ba irin ajo aye omo re se yo lorun ko ya won leni o awon eniyan bi judas ti n ba mo re ni ajo kadara lorun ko yeso ni ri mo o awon eniyan bi thomas oniye meji ko ni ba mo re ni ajo re awon eniyan bi peter olowo epo ko ni ba mo re ni ajo re o ni tesele bo ro mo re ile ko ni pade omo re lona omo re oni daran o ni fokabale lori omo boju tu ara re mama o ni jubu loji yalo serere tomo tomo inu olore ma du si oleni o on to wo yen loruko jesus orun ma gbele olowo imama ni baje lori modika imo ta ma baje lori awon mo re lo pade ajeri lore ma se ka o omo re oni subu fata yo enter chapter 2 bata isi omo re ma wo olore oju rere ti ran yo riri ayonda re fun oleni enter chapter 3 verse 7 ma fo la ke tomo tomo oni ti ka ba ma bonu lori awon mo re psalm 32 verse 50 olu Ayobu ko nje re lopolopo igbagbadura ye oni ri omu o oni wojo etiju awon iwa ayo lori awon mo re iri amodi sese olori tomo tomo agbajo owo eniyan ma ran lowo o oni je bonaze banu jadele re lori omo o eni ti o mo gba tolorun da ko ni faye han o olu aran ti nu olorun yo ran ti re o obo to ran ti jeremiah ko ni gbagbe re obo to ran ti david nu gbo akiju ko ni gbagbe omo re olu o ma mu olopo kukuso o oya jade ninu yara ri fi late ni lo ogun omo re oni wo lojiji o o so omo re di omo alase okuku ko ni ta roro sori omo re o oluarin lori ogun aye omo re aye omo re jade laarin awon alase ti oro omo re oni dojuro aye oni de oloro jade omo re ko ni koba o aje ni ba ni kedun ba ni daro ko ni mo na le gbogbo wa o ekun rara ibu ko ya wole yin leni o luke chapter 23 verse 1 omo re oni rogun ejo aye yeye jesus ni oja jafa yo ni yeye omo re o luke 23:11 aye ko ni fo mo re sesin eloi la ma saba katani olorun ko ni gbagbe omo re o jesus oluwa wa engineer o si ti pari gbe erin soke mu nlo
1: mo bara mi ni airport e wo mo ni a adura o ma ti lo mo wa suku pe a
2: omo ti lo
1: olorun ya ni lenu ben
3: ilu bo lo pada lo
1: calendar
3: igba ta koko ira yin ni airport ba lo se se yin
1: ah ara ni gbo ni mo ni emi na mo wa su
3: je ti de beri ni o wa travel lo
4: o ti lo
3: e wa gboju soke aeroplane yen wa fo
4: opo
3: e wa ju wa bayi
4: ya
1: mo pora set fun mi mo wa fi
3: e wa fi ri
4: ah
3: e wa nro mo yin
0: mama ba je ni ko gbe bo se gbo eto yi tan je ti ejo fi adura pari osi yi je to wonu ilejo odun yi lola nitori adura ri gbagbara ki gba ba le ri ko lagbadu ejaye leko lona AIT yen so fo lokada ko gbe lo si classic arena hall ago mesan ni o wa ri re gba gbogbo eniyan ma da ore pari osu leni o my sister owo ayo la fe da yi owo apa la fe da yi owo idunun la fe da yi ori ofe la ri gba ibikibi to mo re ba wa ri agbaye iwo da ore ti tori e leni ore ope ni olufe o ore ti teni mo fe ko se ni pataki ju bo se ma nse lo ba se nda ore lori omo yin loruko jesus adara fun yin olorun baba alabiya mo o aye lo wa
5: Hello, hello, prophet. 090-60-57-1110. Fui test one joy to ye. L. F. R. S. Account details ye. 30-34-34-77-14. Lacosi 30-34-34-77-14. 14 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: Abiyamo
2: from Lagos. This is
4: Jordan. 105.5 FM.
6: This is Jordan 105.5
7: station with a voice for untrue.

mu jira yo iwo na je pe ma ara re bi o se n tati le ko lati pade woli olare waju olagbe mi jp anu ni mori gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adu awuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo

0: AM every day. Ayo ni temi ti e lojojumo. Amen.
1: Ogo ma ni fun Olorun lo ki fun gbogbo kan ti olugbo to ngbo mi ka kiri gbogbo ile ti agba laye. E o ma dupe lowo baba mi baba re. Eni to ji esi mo ni alaye. E to fun e lori ofe lati ri Tuesday to ken ninu osu kefa. Dupe lowo oni majemo. Dupe lowo baba mi. Bo se bi pepe bo to ogbo akaba kefa pari osubu ara osubu em. Ori e osu ninu agbara eje. Ma yinle ni ba meso toto lati dupe lowo baba mi baba re mo tin dupe to yin to fi oko fun to be si gbe oruko e ka po je ko ri 30/06/2026 ni gbogbo bi to gbe ngbo me bo si bi pepe di ajo haleluya la mesa ti oko meso tu wa yin ni gba meso lori pepe yen tutu gba elekeji o ti wa nse ma pe bi parapojulu mo sinu eto bo ti pe mi na ni woli tete mo olare waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to woro ya mi ndi enu akoko re ya jo rin ajo emi agbon to ni majemu ni gbo ko to tete si mi na ni ti woro dide baga joko re so mo bi ya jo rin ajo emi agbon ti baba mi ni fun gbo ko tete si mi na ni to woro oya
2: Luke 17, verse 11. Kilo.
3: O si se.
2: Bi o tin lo Jerusalem.
3: O koja laarin Samaria ati Galilee. Bi o tin wo inu ileto kan lo. Awon okunrin adete mewa pade re. Won duro lokere. Won si na soke.
2: Wipe.
3: Jesu.
2: Olukoni.
3: Sanu fun wa.
2: Se gbon ti won so. Won duwo lokere. Won ni Jesu Olukoni sanu fun wa. Mommy bi kan na wa ti won na ti nilu anu. Ki gbe pe Jesu sanu fun won na. So be ni igba meso toto. Se ni asele bo tin so to. Yes.
3: Nigba ti ori won.
2: O wi fun won pe.
3: E lo farayin won fun awon alufa.
2: O si se.
3: Bi won tin lo. Won si di mimo.
2: Se gbo. Won ni Jesu sanu fun wa. O si se bi won tin lo. Mo awon mewe wa di mimo. Ki lo wa sele to mu iyanu wa. Bobi, o ya te si waju ba.
3: Nigba ti okan ninu won ri pe amu o larada
2: o pada
3: o fi ohun rara yin olorun logo
2: o wole lebese re
3: o dupe lowo re ara samaria lohun se
2: Jesu wa dahun so fun pe
3: awon mewa kon la so di mimo
2: awon meson yoku ada
3: A ko ri enikan ti o pada wa. Fi ogo fun Olorun. Bi ko se alejo yi. O wi fun pe. Jide.
4: 5.5 FM.
2: Jide.
3: Ma lo. Gbagbo re mu olarada.
2: So gbo n to so fun niyan. Mommy, ai moye eyan ti won sore to Olorun sore fun ti wo pada lo dupe. Mommy, nigba to yun po won nikan ni won sakiri. Mommy, ni kede ti won ri abayo ijo pada lo dupe mo. Erike mewa naa ni Jesu mu larada enikan lo pada lo mo riri Olorun lo wa dupe Jesu ni ko ma lo igbagbo re mu larada eri pe titi eyen ohun ni won se ase pe ohun ni Jesu so tele si to se fayo wa gbe igba ope mommy won na gbe igba ope ni to ko ka pari osu ke fa itu ti fe pari won na de gbe igba ope won na ni oko to more ibita pari esi ni gbogbo oko to ngbo mi wo bi nibita de baba mi tutun mi soke nitori igbala mi awon kan nje o ti deni igbala nje won na ti faye re fun Jesu bo ba ideni igbala won na deni igbala bo ti wa nje wa Jesu Oluwa to lugbala ja lo si we ro mori kewa ese ke san si kewa kilo
3: pe bi wo ba fenu re jewo Jesu ni Oluwa
2: to ba fenu en jewo Jesu Oluwa
3: ti won si gbagbo ni okan re pe
2: to gbagbo ni okan re pe
3: Olorun jidide kuro ninu oko
2: ojide kuro ninu
3: a o gba ola
2: nitori
3: okan la fin gbagbo si
2: Oluwa okan la fin gbagbo si Oluwa
3: eni la fin jewo si
2: Oluwa eni la fin jewo won na fokan gbagbo o de fenu jewo si ni igbala lo ba to ko ko buburu owo re sile nibi ta de ja lo gbadua bo si bi pepe ma kigbe Oluwa o emi wo ogun oloni tin ba lo mi o ni rinjina oluwa fa ijoba ogun yen na ya laaro ki si dominira lowo re adua male parobia le katatata rigabo sotoliama ratapatano rigeto elin brabosh yesu oluwa wa
3: amin
2: nibi to de gbogbo okan gbomi le gbororo le oruko yesu
3: amin
2: owo ina ko
4: twitter jordan 10
2: koja lo bo ti ma lo mi atororo yen ko ju asegun lo ogun oni bori iwa ye iwo lo pada bori ogun o ti ri ba ko je pada yesu oluwa wa
3: amin
2: wa ki gbe ni ohun rara oluwa ogun o lo nja won nibi ta ti bi mi oluwa nile baba nile iya finati jade ko de waye mi so oya dua mapo e katabwa rigado osh e kle kapuria yesu oluwa wa
3: amin
2: nibi ta de won o kasam nice bo tin kasam nice eh gbagbo pe nkan koko kan ma wole ba kasam 3 si o pada wa yin olorun ati 29 ibe logun yen wole si yesu oluwa wa amen nibi ta de gbogbo kan ja joko engineer gbe lo ni agba
5: moria omoni
6: omoni muslim ni
5: o ma kan lo donate mi wa si ba kin wa si ba lori cac na le mi na lo muslim de mi
6: ka
5: oko mi o gba kin wa si church mo sha na ba ta ba wa si church ṣugbọn na mo ti mo bi pa lagbara ni mo wa ran omo ko mi pe ko lo ba mi wo omo yenu yara o na omo yen ti da ke mi ah
6: omo yen ti ku
5: omo yen ti da ke mi ni ha
6: ṣugbọn o ro mo ko lo omo yen ti ku ni yara
5: mo ni mo sha mu mo ni mo sha mu ata mo fi pa loju o ma kan wa mo ma to wa ju ebi bai fun pe ki ma mu ata o mi ti mo gba ni church nko mo yen mo lo ba mi gbe
6: ba ni to gba church nko
5: o wa ba mi gbe ba mo se wa fun omo yen to se wa fun lo to fun lo oro yen omo yen sha wa laju
6: mo fun lo oro guest ba mi ha omo ko fi ku ba se gi
5: o pa lo ko ja to ni ra njo yen pe to ni ki oja
6: ah o ti ro ti ta o ti o ri mo ni ko ra oja a be ni se ko last week mo ni ko ba se gi ko ba si ko lo ba ra oja pe wa fu e ba lo ti o wa sa le lo ra e pa ti o bu je
2: gbori mori omo ni gbon ti baba mi se ona na mo to n bi pe alagbara ni omo yen lojiji ni omo yen fusion le lo ku ngba to ni kon lo ba un wo omo yen wa ninu yara omo biri wan dupe ni ose to lo lohun lo fara won mo ni lo oro ja ko fi pomo yen ko fi yi toshi ni gba meje ko ma ba pada si ku omo yi e wu gboran sojo ebo riru lo fe ti ba le sojo ora agbo lo e wu se ti gboran se ninu aye omo birin mori ya omo ni ti o je ko siku omo lojiji wo bi e ma gboran ki gboran ni ran e lowo ta le to tun bi mo alagbara be to ni ko foju sukun e ori ofe ti mori omo ni ri gba po na ri gba o ni siku omo ni gbogbo ojo to ba lo laye wo bi omo de ni ku mo lori eri ati ma je mo olorun ko se o ti ri be ko yi pada jesu alagbara iwa nibi ta do fe fe ranse fe ma rin to wa lowo ni gbogbo igba whatsapp number na ni ki wona ti ba mi soro eh to ba ti ba mi soro ni whatsapp number a to jo foju jume you dey tara fun abeli to fe fe ranse si whatsapp number mi o ni pada foju sokun omo jesu wa wa amen god bless you nibi ta do fe fa fe ranse fe ma rin to wa lowo lo sosu lododo ni gbogbo igba WhatsApp number de ko ti ba mi soro ni ti owuro igbogbo le to gbe ngbo mi iwo sha ba mi soro to WhatsApp number you see dara fun but e pe fun wo ma consider ka jo foju roju me
3: pia 08033462861
2: o ma dara fun WhatsApp number mi niyan ma gbagbe pade aro ago mejo ni o be yo pa ile ago mo kan la leyin na ni foju roju pelu woli olorun to ngbo
1: awa gbagbe pe program wa se nlo Tuesday meje Wednesday meje Thursday meje at Sunday meje o se nlo o de fayo dupe yo si dara fun e Jesus alagbara iwa amen
2: omo to tun lo si yana paja bole ni yana odu fese ni wole Number 5, Victor Olaya. Oti debi to loni. Yosi dara fwen jesu oluwa wa. Amen. Magbag be gbogbo okan patapata to ba ti mo ko ni se da ni kin sure si yo si dara fun e gbogbo eya bi amo te o le se ke ma ran wa lowo gbogbo odun te ba lo laye gbogbo igba te ba lo lori ile o ni fo mejeji si ku omo mo ti ni to ile o ma ga ati na ti lo ko ni di soro fun e jesu oluwa wa amen irugbe akoko ni irugbe abi amo wa ni mo ti jiya lori omo oluwa gbodo yan ta ti omo re ti o ko omo re lati lodi si e mo bi o se pataki o eh 1540 e ko futo mo yen wa anointi aworan re anointi ti yen na ko le ba ni segun ti o dale rugbe yen ni o do gege bi ipinija ko lo ma yen yan buburu ti omo yen ko ma de po komo yen ni bi lati wu si wo ya eyin package gbe yin te te o le se te le wo bi to e gbogbo gbe ma fowo ran wa lowo won na fowo ni to yi lowo gbogbo to ba ti ka mo yen lowo laaro fi re to yi lowo o de fi ayo dupe gbogbo eyin te le yanda iye to gbe lapo e to tun le fun tomo e tele ba se enikan ni kini account number access bank ni ma consider 00960742211 access bank olarewaju solomon olagbemi enikan no won ti di ko 00960742211 access bank olarewaju solomon olagbemi bo ti fi omo ni ku me lori bo ti visi won lo ma jiri omo Jesu Oluwa wa amen ibi ta do fe pe woli ma flash mi ero ibani soro yen meji ni mo pe fun e kon sile won na le mudate atori afefe lati boju loju pelu ni oya
7: 08026613610
2: ikeji 08033462861 o ma dara fun e won na pe nibi ta de ta pari esi ida mewa kan be lowo re won na furu gbe ida mewa ti e fi ran wa lowo ka to fi shetola gbogbo le to gbe ngbo mi won na fi da mewa re won fi bro fi ran o to ngbo lori afefe o sha gbo biti biti e oni bo fi da mi ba ni shi fere si orun sile to be ti ayo ni le gba buku re won na fi ran wa lowo ki fere si orun shi ko de fayo wa gbe igba ope wo bi awon package won to le fowo ran wa lowo fun ti radio o le sanwo slot meji meta merin abi won na fe ma sanwo owo kan wo bi fun radio mi won na le ran wa lowo bo ba se be o de ni ibukun laye ati lorun ni wo bi ore ni o du gege bi ipenija yala ni sabi ni ojo la gtb ni account any conic ni account number ma consider 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi enikan ohun ti ri kan 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fisi omo ni kuma lori magbagbe pe wo bi ipade kan ma o ti bere oyin lo ma pe meji Tuesday meje Wednesday meje Thursday meje Sunday meje o ma ni agbara gan iwo na make it a day wa ninu awon program yi o de ma dara foju oni ti an lo lo pe mo la lo an lo lo luwa laaro won na gbera jajo lo kajo pade mi eri to gbo yen se won na gbo won obirin yen challenge pe adabi ti olare waju olagbemi badale pe on lo je ki omo yen chi si aye omo to ti ku to hospital meta ni won ti reject mommy won na gbe oju jajo pade laaro o de ma dara fun ma wa gbagbe pe apala kokoyi bakan na lola Jesus Oluwa wa amen. God bless you.
8: From Lagos, this is
9: Jordan 105.5 FM.
10: This is Jordan 105.5.
11: Station with the voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo to su tan osu pari o gusu o gusu o gusu o Jesus e na gusu o enikan ni wulenu yin tin dun gusu o o pari ni jebe o pari o ti pari it is finish osu to first half o ti tan Aisha osu mefa lakoko tan loni e dide nle tayo tayo tinu didu gbogbo eyan omo Olorun o ti e ti ye ke da voice mi mo pastor Dekunle Epaphras emi woli yin ni mo nki yin to logun to logun emi mo nki yin teleso teleso emi mo foruko Jesu kiyin ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa mo bo ke mo mi legbe legbe ijo jijo ni laaro yi orin kiko ni laaro yi ayo ni enikan ni kini di bibeli ni opin nkan o san ju bere lo oni to su pari wa bo si ojo tuesday jesu amadupe to faye wa dara gbogbo eyan omo olorun mo wa dupe lowo baba mi baba re o pari first half first and second half atun fe mu second half lola women convention to so mo birthday yawo mi o so mo birthday mama en kan ta ni je mama yawo mi ni je mama pastor temi tayo o dekunle orin ti e na yo jade bayi e je se bayi gbogbo eyan omo olorun e je akoko wole pelu testimony baba na tori mo ti ra won meje ti an ni ejo nibo loro baba yen pari si baba to je pa won mo obirin re ngbe nkan re si ibi ni ti gbadura fun gbogbo eyan omo obirin laaro yi atawon omo kunrin to wa responsible alawon okun alabi amo baba e ma bo bo esa e je baba ro koko soro e je won ko saaju won wole ina me ndun orin merin la ko laaro baba la orun re o bless your memory.

0: gbogbo eyin omo Olorun se so n fowo ope le emi Oluwa ni ki gbogbo wa ma so pe ma fi nkan kan le dupe lowo Olorun faye re dupe lowo Olorun faye awon me ma rubo ope ola ni oje waun ta side gbogbo wa la pe si basiba ni wema isin tola o wa prophetic enikan ni kini di aside awe bi ago mesan la to pade ni wema fun isin alakoko eni weri o eni we nkan kan atobi atopin eni we nkan kan ko se nti o we nkan kan afa won ti an ba ni mantu won kan mu dani gege bi won Olorun ma si tun gboko awon eyan le ope ni se mi e pe e gbe mic se ni na lenu
1: oruko mi ni Tobi mo dupe lowo Olorun ri oke ti o se mi ni machine to raso lokso ti o le reta re mo dupe
2: machine
1: to raso alaso ti o le reta re tori workers ni
2: mo ni
1: workers osha
2: osha ni
1: be ni baba ti ja ti mo ti lori oke o fi ni lo ona si fun mi gan lo su nibi ti mo focus ati nibi ti mo focus ni on the 7 osu yi mo fe wa si Jesus si ko si kankan lowo mi awon ara le wa wa ni ki ba wa ra omi 7 bo o wa da 1000 fun mi owo yen ni mo ti wo omo to wa si kon yi
2: owo lowo
1: gba si mo fe wa ko de si kankan lowo mi mo sha wa si Jesus so ba se wa pray gba si grandpa je tanika pray kan ta ba fe mo ni oluwa mo ti te Shalom me.
2: Get a lewi.
1: What he tell me on me?
2: Ah, you wanna know what?
3: You raise your hand.
2: Baba me.
3: My God.
2: Moti tao.
3: I am exhausted.
2: Shalom me.
3: Have mercy upon me.
2: Tomorrow. Jera no bawe.
3: If you obtain mercy.
2: Osi gakan lewi.
3: Nothing on ground. Oh Lord.
2: Moti tao yo.
3: I'm exhausted.
2: No. There are no di devil me.
3: Let mercy rise upon me.
2: See that. Mama, eh, awon adu kan be ti mo ma ji lenu yi o.
3: Some prayers I need
2: to come.
3: I'm exhausted.
1: Tori mi o la de kele kankan. Mo go bi ka pa se pray, tele ka pray ka ta ba fe. E ko ni mo su. Pe Oluwa, mi o se mi to le se mi la mi. Bo la ara se mi lo re. Mo sa a sa pari program. Mo sa do sisi. Ko so won ti ma fi won moto, mo ti won moto fa fa de na wo. Mo tun da wo.
2: Eh, omi won.
1: Eh, Olorun ba mi se o po ni ti.
2: So, niyan le so n be ba de le pe ero ti po ju bi omi. Like ma powo olowo gan ni.
1: So, mo tun da wo, mo da 1000. 300 to ku 1008. Won ko lo ninu bag mi.
2: Won do ma yin ji lo.
1: Mo wa do lenu titi tatwo moto. Awon yan sa sare o ka lu ku ti ma trailer emi ti moto bo mo se fe che
2: ta kuru
1: e ri so mi o sa le da se
2: e le fo
1: mo sa duro city mo sa woju mo ni won lo se mi wa ni de ba de ni ti mo se ri enikan ni ba gba kada bo ara le wa ni afa de ni o ni ogbo mo ba ri a
2: o ni ogbo
1: mo ni da ni ope ki le wa se ni bibi mo ni kini won lo wa se mo ba lo sa gbebe kan wo gbe mi gbe gbagi
2: mo la won tin bo
1: se awon le wa si
2: eni eleni
1: ah
2: bobo ba ba ba le ja mo bo
1: afa won le wa si program o ni ti wo wa mo ba ro mi ra mo wa fi si bi inu kin ba te wo gbe mi mo wa fi pe kankan o
2: gbo tutu
1: dadi ope ki lo wa ni arun gun ni mo ni wa la re ko ma jo mo sa asa de gbagi ni kuku lede o ba ja mi si gbagi mo ni o ti lo ra ba ki lo soje mo ni eduro ni ki le wa se mo ni se o si kan mi mo se si ko wa ju ni mo sa duro gbagi to kuku ma se de ile to le bridge ni mo lo mo sa awon mo ru ajo wa ti won ni ajo wa o ba gbe mi mo sa de so mo sa kan mo lo mo sa n ba yi lo Sunday Friday so mi o Sunday mo wa baba mi ni jo Monday 2:35 p.m. loso mo ra mo ru a fun ani ko ko a fun mi a ti so mo ja a fa lili agba place number 20,000 o ti fun mi 10,000 pe ki bi so wa wo union baba mi emi mo wa e mo gbe wa si church
2: da da nbe ni wa
1: eni mo wa fura
2: eni lo wa o wa
1: Yeah.
2: New York

0: na son keko son dupe soyin olohun ope nikan ni gbogbo ipade toni son dupe son fowo ope re dupe eje ma fi kenke le se lo ni agbara ni to ni aye atorun kini kan da mi loju pe wa pada layo kan ni
1: baba mi o ya si yo mo fe dupe lowo olohun mo ti ko si ni ni pe yi o re se ani ni jo Friday yi to je gbadiwaju eni ka gbowo wa se aya ka gbe kan lohun ko se weekend fu wa ni odupe o lati mo de office lojo ni bi mo se ri anu lohun gba niyan o kan lara won ga mi to wa mo an lo lati se lowo nigba de igba ti mo ba lo ba mo lo ba won pe mo ni le ran lowo ni project kan wa ta nse lowo ba ni oda awon fun mi ni a fe mi ni ah ni da olorun ma se yanu pe mo gba wepe ti ni olorun ma se weekend fun wa o go olorun baba ma te mi ni mo ipe ipe mi o emi sha ni gbo pe kinkin won pe a e ti igbagbe pe e fe send e ba ni awon ro pe awon ti send e ni awon ma send e si dupe lọwọ lọwọ baba ma ti mi dupe lọwọ ipe yi pe ipe yi pe mi naa o bi wọn ṣe send e si mi ni afi million dupe lọwọ lọwọ mo de tun lomi 77 naa fun fone mi ti wọn hang around tun ba ṣakoso emi ni abiona olufunke lati eko mo jẹ ọmọ ọjọ ori afẹfẹ baba mi o e ṣe o.
0: Nice. Emo wa ti eso egbe ko se weekend kan so oluwa se ipari osu ife mi na awon ti en ba gborun ori awon ti en gbadua yen won aye anu and dupe lowo olohun ti nbu adua ni gbogbo eyan omo olohun e kigbe baba gbo pe mi eh wa se ipari osu ife mi na loruko baba to ma ti temi mimo ko to dale wa ri dunnu e ja lo sori Facebook odekunle epaphras let ba mi pade an lo se nkan to ku am omi bottle water kan pelu do ba ni bottle ole musa church bo si se pe cup na lo fe fi bu to ra fe fi fo a fi ya odo le a wa da koja nigba to ba to wa di role lagbare ni to laye ato mo ti la se nkan kan to ya to mo ti nso oni ni crossover passover night wa ni bi te ti ra suya o si le se suya yen fun ra re lati le a pade to ba di 7 ni ale a pade laaro yi ni 6:30 lori Facebook ola ni wema lagbare ni to ni aye atorun e ni we nkan kan wa si church ola ni wa a fe bere second half lodun yi ibe ni ti mo so tele ninu isin mejeji ikan waye ni ago mesan elekeje o bere ni ago merin e ja se bayen mama ati baba ti nbo mi kakakiri agbaye e mu owo ope e mu ida mewa gbogbo omo olohun pata solohun si olore ni abo se bi nipa agbara ni kan fi nkan kan dupe e fi nkan kan dupe pe omi ara mi ndupe owo omi na mo fi ndupe yi and elu account number yi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yan tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun te se birthday yin loni eyin da o ye wa kunle fi nkan kan dupe o oba to tun ji ore mi iwoye esin lo njo to nyo Olorun to saanu e lodun ina ateyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle e se bibeli ta fe ka loni gbogbo eyan omo Olorun iwe Isaiah chapter 55 titi was 60 Isaiah 55 to 60 ola la pari iwe Isaiah on the one lagbara Olorun kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyin omo Olorun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire ko ma tele o. You will never have better last year. Odun to lo oni dajo odun to wa nu e lo e ku ire gbogbo yin te ma ki wedding anniversary yin na idunu ko ma subu lu ayo ile yin oni baje in Jesus name. God will bless you in the mighty name of Jesus. E ki gbe be se duro yen a mini testimony kan gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is worth it.
2: From Lagos, this is
3: Jordan.
4: 5 FM. This is Jordan 105.5.
5: Station with the voice for entrepreneurs.

0: di ogun aseji re mbadan laare ojo meta to gbeyin rin ajo sugarfa bi owo olorun yo ti ma mu gbogbo eyan koja si pele to kan oru asiri pelu crossover night june edition ajo sunday 28 monday 29 ati tuesday 30th june next level igbele ko kan la pori e emi olorun sa ko le ma ba lo bayi a fe sile ko eri otu a fe mu iwo gbo ni pele yago koja lo si pele ani to ati ani sefu asiri owo to nja o ma tu gbogbo e lori oge ogun aseji re mbadan lojo sunday 28 monday 29 ati tuesday 30th june oparun sala ninu oro atorin lo mo woni asoro sheni professor madebayo authority wo ma sure wa ati anu amesala aro merin role pelu mogara le lati ibadan bo ba je ipinle osun aseji re ni e ma bo la doju papo ka pola ori oge ogun le nige ko to wa nu osun keje ni yes olu awa yo ti to itan re ko
1: mo dupe lowo olorun ori oke yi mo je omo ajo ori afefe yi ni mo je omo ajo yi lori afefe oruko mi ni segun adeyemo lati modaike so o sele pe mo ra ile kan ninu osu kewa odu to lo mo ko losu kewa yen mo pari osu kewa yen mo ko obe losu kewa yen ni pari osu kewa ile dadi mi won se foundation won se won o ko lo mo lo ko mo pari e ana ko obe losu kejila
2: ọ̀rọ̀ yìí ti dé didi
3: ọ̀rọ̀ yìí ti dé didi ọlọ́run.

0: aye radide
1: amen
0: gbogbo eyin onu lo wa ti alaanu sama se aye radide
1: amen
0: anu yo gbo dide
1: amen
0: gbo ra jade
1: amen
0: awo ra tan
1: amen
0: ware gbagbara onu ko ya si mo o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma meri mi wa
1: meri mi wa
0: in the name of Jesus
1: amen
0: asemo be Jesu oluwa wa
1: amen
0: koju senikan fi da loju bayi pe
1: emi gaga la rika

ojumo re ojumo ayo ojumo ibega ojumo dunu weli weli ojojo weli weli ye otutu mumi la aro yi o e ba ngbe ti ki nfi re ngbe mo nilo ti bayi o ehe e so fun peter olaniye ko ba nwa ti la re tori ojo pa mi wonu le agodo la re e te ko pa isi yen na ehe ma je ngan o ojumo ayo mo ki wa la aro yi atuko amojuba ara wa ni lojo isegun ogbon ojo ninu osu kefa na gba o la wonu e were tintin ati awo nu ogbon ojo nu e o na ti fe nu bo bi kan osu keje na ni sewo si wa ayo ati alafia na la fi wonu osu keje bo te je pe osu ti wa nu awon mo July a po daada awon mo ju won tin gara si wa ni ta pe ah awon po ko so osu ti won bi eyan be ni ko so su ti o si po ṣugbọn kaluku to ba fun eyan loko yo ro ko sodo ti awon mo July na awa na po eyo a celebrate ara wa awon eyan na si celebrate wa to akojumo mo laaro iya ki wa pe atuko amojuba otun inu iwe iroyin ni kan ni alalubarika Jordan 105.5 FM eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko mi MC rawo yin na ni the only agbalagba omode tin pe egbe baba e loko ki se bi ti gberaga ohun olohun ba mi na lo dire e wa fakuko a ma mu awon koko papa julo laaro yi iroyin po o sugbon awon ohun to se pataki fun gbogbo awon mo orilede Nigeria koko marun pere le mi mu wa laaro yi o awon nkan to je wipe agbudo menuba lati le je ki ijoba mo wipe agbo o asiri ta jo fi ojusunugun wo laaro yi o wa ninu awon iwe iroyin kaakiri punch the nation papa julo daily trust awon na gbe awon iroyin yen won gbe jade laaro yi ti won si je ohun to se pataki ninu iwe iroyin fun ti owuro toni peter olaniye lo wa ni ide ero laaro yi razak adejare gawa awon na wa pelu wa ile agodo na kun ṣugbọn awon to ku awon adaruko ara wa nigbati abamba otun inu we iroyin lo e je ndo kilon ki parade ka wa mu awon iroyin ohun le yo kokan ijeji.

dami na ni amugbalegbe mi lara awon mighty student wa ti o fe ni mo O&B pelu mi laaro yi ninu iwe iroyin Daily Trust ni ti eka ti oselu won ni ija nla o ti wa laarin egbe oselu APC bayo latari ori oro Shettima to je igbakeji Are Bola Metinubu won ni awon lori lenu loro ninu egbe oselu APC won tin soro si lori oro igbakeji Are yen Kashim Shettima ipe se won yo mu pada wa ni odun 2027 abi be ko gege bi oro na se jade ninu iwe iroyin Daily Trust laaro ipe lori oro Shettima pe awon lenu loro awon kankan ninu egbe oselu APC tin so pe se Shettima yo je igbakeji Are Bola Metinubu ninu eto odibo odun 2027 iyen wa ninu iwe iroyin Daily Trust laaro yi lori oro aje won ni 68 trillion naira fun isuna odun 2026 won ni are ti fowo si Are Bola Metinubu ti fowo si owo to gaju lo ele to 68 trillion naira ta lo fun odun 2026 yi won ni are ti buwolu iyen na jade ninu iwe iroyin laaro yi Vanguard gbe wipe owo to 68 trillion naira ni are ti fowo si eleyi to si je wipe ohun ni won lo fun odun 2026 o wa ninu iwe iroyin na laaro toni inu iwe iroyin The Punch na ni eleyi na ti jade lori oro awon omo ti won wa lakata awon ajinigbe won ni apolopo awon obi awon abiamo ni won tin soro jade sita bayi wipe awon omo ti won wa ni igbekun awon ajinigbe yi wipe kini ijoba nse lori won kini ijoba nduro de awon eyan nbinu awon eyan soro won si nkigbe papa julo gege bi igbese ti won ni awon ijoba se bi won se fi awon ti won to 744 agbesumo mi ti won fi won le pe won ti yiwa pada won ni awon omo yi to wa ninu igbekun awon ajinigbe awon nijagidijagan apanilekun se aye ti won ko awon omo lomo sinu igbekun ninu igbo kini ijoba nse opo bi lo jade o ti awon opolopo awon eyan si soro ipe ijoba ti n fowo lehanju lori awon omo lomo awon oluko awon obi olobi ti won be ninu igbo kaakiri orilede Nigeria iyen na jade ninu iwe iroyin The Punch laaro yi awon ajo IMF won ti so oro kan jade o sugbon bi ikilo ni wipe orilede Nigeria ma ni ipenija oro aje to je wipe yo nira fun opolopo orilede Nigeria latari owo ta ti ya won ni owo ya orilede Nigeria ta ti ya lowo banki agbaye ipe owo ohun ti nsumo $9.65 billion

0: won ni awon ologun ti won ti feyinti awon agba agbejoro ati awon ti won je lenu loro nipa oro ito omo niyan gbogbo won ti fenu ko ti won si so wipe ki won yo minister eto abo kuro nitori atunse awon ajinigbe onijagiri jagan ele to se won ni won ti fenu ko won si ni pe ki won yo o ipe eleyi ki se igbese ele to tona won ni to ba fi ni je oye awode oye ko le gbadiye un gogo loro to njade lenu awon agba ologun to ti feyinti awon agbejoro awon lenu loro nipa eto omoniyan won gbohun ga pe ki won yo minister abokuro nitori atunse ele ti o se o wa ninu iwe iroyin the punch laaro ina bakan na Sunday Adeyemo Sunday Igbowo ti gbogbo eyan mo si Igbowo Osa o n ba won akoroyin soro won jo n fi oro wero nibe lo ti salaye pe ti awon agbagba ile Yoruba awon ba laye ti won ba setan lati fi owo si iwe adehun lati ran ohun ati awon alagbara miran nile Yoruba lowo lati lo koju awon Fulani to n da eto aboru ohun setan o lati lo Sunday Igbowo fi kun pe looto ni awon agbagba kan nile Yoruba ri je ninu eto abo to me yi amo agba to ba setan lati fi atunbotan rere sile de omo ko gbodo dale iran Yoruba Igboro so siwaju si wipe opo awon eyan to mo iru itu ti ohun pa lasiko ogun moda keke ati fe lo man kan sara si ohun to fi mo bi ohun se duro ti eni ti o je Rashidi Ladoja lasiko ti won wa ni ipo gomina eni ti o ti di oba ilu Ibadan bayi oni gege bi ohun se wa nso o ohun fi owo ohun gbaya ki se eran oni melo ni
1: awesome talk everyday
0: all day ta won kan so pe ohun le pase fun ibon ipe ko yo jade lati inu afefe oni ki se enu lasan o oni oro po ti Sunday
2: get on the train follow us on social media Facebook Jordan 105
0: bi wo so ni bi iforowero ele ti awon oniroyin se si iyun na jade laaro yi ninu iwe iroyin Daily Post minister fun oro awon odo nigba kan ri ni orilede Nigeria to tun je agbenuso are Bola Ahmed Tinubu iyen Sunday Dare o ti se egbe leyin oro iyawo are o lori sise awon owo lati se awon owo kekeke oje saju ni iyawo are Olureme Tinubu ti koko so pe awon owo kekeke bi akara tita kulikuli ati agbado sisun tita
2: do 5 FM
0: ko buru lati se latari pe iye owo ti won yo fi bere irufe owo be ko ni poju ni Remi Tinubu ni anilo lati gbianju lati fun awon eyan ni ireti otun ati lati bere owo bi karakata kata akara kache agbado oni ki se nipa lilo owo goboy lati bere ipe owo die ni gege bi o se wa te siwaju wayo ni ngba ti won soro lori eto kan ele ti o je ori ero ayelujara ti a mo si mic on podcast pelu seun okin ba loye nibe ni Sunday Dare lo ti so pe awon nisowo kekeke lo gbe opo oro aje orilede Nigeria ro Dare ni gbogbo ibi ni won wa koda won wa ni ira ariwa pelu olubadamorun are lori oro to nlo na salaye pe nise lo ye ki awon omo Nigeria mu koko oro iyawo are lokan ki won si so di ohun ti won yo ma ranti be na lo tesi waju pe
2: Jordan 105 FM

Dókítà Ismail Tanko Udilawa ni o soro laaro yi o ninu wero yin Daily Post o lori oro olopa ipinle gege bi oro re o ni dida olopa ipinle sile ki se abracadabra yun ta won le bo npe ni magic o ni ki se magic o ipe be lo je wipe eto abo ele to me ki se nipa wipe ada olopa ipinle na ni o mu iye pada fun oro eto abo ele ti o mu e gege bi o se nba won akoroyin soro eni yi ni dida olopa ipinle sile jake jado orilede Nigeria oni o ma jade pelu opolopo ibere ti oju ki atunse wa lo gege bi o se wa nsalaye eni ti o ti feyinti ninu ise fun awon ajo NIS ele ta mo si Nigeria Immigration Service nibe na lo tin soro wi pe olopa ipinle ta nso yi o ti wa lati 1990 ti won ti n jeran re wi pe o se se ko wa be na la won eso alaabo mi nbe ni awon ipinle mi to je wi pe oruko miran na ni won so won o ni eleyi dida olopa ipinle sile ko ni yo mu ojutu ba eto abo ele to mehe bi ko se wi pe awon ibere kan nbe to ye ka ma bira wa o gege bi baba ohun bo se te siwaju o ni gege bi ise to hun yan laayo be lo n fi so ati oju ti ohun fi wo eyi na lo jade ninu we iroyin Daily Post e lo gba change iroyin ohun be lekun rere e ba nibe laaro toni iwe iroyin punch gbele na jade o won ni awon ile ita epo lorilede Nigeria won yi owo epo won wale laipe o si egberun kan fun jala lita kan egberun kan ni won ma ta jala lita kan latari awon oro kan ati awon ayipada ele to tin ba epo robi kaakiri agbaye ati orilede Nigeria gege bi won se te siwaju ninu we iroyin Daily Post won ni awon ile ita epo orilede Nigeria lo je wi pe won tin gbero lati yin owo epo wale si egberun kan si lita kan o gege be ni we iroyin Daily Post na ko sibe wi pe ni nkan bi ose meji seyin na lo je wi pe oro aje oro epo wa lorilede Nigeria o tin fi oju mumu han iyen eko re o wi pe o sese kowo re ko se kini ko wale o won ni te ba gbagbe awon ile ita epo ti won tu je asoju epo lorilede Nigeria iyen Nigeria National Petroleum Company Limited NNPC won ni awon eka won lo tin yi owo epo ta won ta jala lita kan won tin yi wale won de nta ni egberun kan o le egberun kan o le igba se igba na la pe igba naira iyen 1210 naira elo baun won ni iye ti won ta nu ni nkan bi ojo meji bayi lati gba ti Dangote na to ti yo change kekere kuro lori iye to nta fun awon alagbata gege bi won se wa te siwaju won ni jake jado orilede Nigeria lo je wi pe awon ata epo ile epo nbe iyen awon ti won ta epo fun awon onimoto awon onimaruwa awon lokada awon ti won lo generator won ni gbogbo won pata o se se laipe laijina ile epo won ma ta epo won ni 1000 naira fun gbogbo eniyan gege bi iwe iroyin Daily Post gege bi won se salaye laaro toni o wa nbe e lo gba change iroyin ohun lekun rere

ẹjẹ mọlẹ kekeke gẹgẹ bi o ṣe wa nuwe iroyin punch o won ni ipinle eko o leke awon ipinle lorilede nigeria latari bi won ṣe ni awon ti won ti ni arun kogbogun hiv won ti to 102,000 iyen ni wipe awon eyan ti won ti ni aisan kokoro hiv wipe ilu eko ni won po si jo gẹgẹ bi iwe iroyin punch bo se ko jade laaro toni oni owo olopa te arabirin kan iyawo ile o ele ti won ni o du oko re lorun ni ipinle kastina gẹgẹ bi won se salaye pe omodun meta o le ni ogun ni arabirin ohun owo ti ba ni ipinle kastina o latari bi o se ni o du oko re lorun to si gbemi re sugbon ti wa lakata won bayi yo mo foju we no fin labe iwa odaran ele ti o wu o wa ninu we iroyin punch na laaro toni ele na ni ma fi lo soke ti ma fi tete si oju opo le tori ko tutu ma ba mu line wa laaro yi opolopo iroyin na lati gbe jade mo de mo wi pe awon baba mama won ti wa ni di ero radio won lati bere pepe lati le ba wa fi oye gbe eyi to ba kan yin ju ninu awon iroyin ta ti mu yi e ja jo fi oju sunukun ka jo fi wo iyen fun ti owuro toni tori o fun wo iwo iwo won ba dijo o gigun na ni ogun 090-6000-3352 o na loju opo ele ti e fi ba wa da si otun inu we iroyin iyen fun ti owuro toni

0: akara lori awon youtube
1: okay
0: e ti mo le so yin and then lori awon obi ki ko try lati ma mo nkan to mo fe gangan ati kekere na lo mo ma ti ma show nkan to fe se to ba dagba ko try lati ma study won nkan to mo yin se ko mo iwuwa to nwu awon kan iwu talent to ni nkan to le ma se to ba dagba obi lo ye ko le determine ko to di pomo gan ti wa won pe okay nkan bayi mo fe se nigba to ba ya ti o bi ba le determine o ma tu ye pomo mo pe I think line lo da fun e oya be bayi ko ma force omo pe nkan bayi
1: nkan bayi ni ko se
0: nkan to ba ti ri pe yes passion mo elele nkan to hun lati se lele e ko je ko se ko je ko se ko de ba fa adura o fi ti leyin ko ti mo le advice awon obi wa
1: e seun God bless you sir oruko yin le kan si
0: oruko mi Samuel Olaribigbe I go by the name DJ Sampi
1: yes Sampi ki n fi eyin o se promo orin wo ni ki n fi ki n ba yin play ba orin wo le hun yin ke gbo lasiko yi ba
0: ohun ti mo fe gbo lasiko yi K1 alujo gbese
1: awa le ma ni mi o a le ma ni mi o sugbon e je n wo ti K1 ba wa nbe K1 the ultimate ti ba ri ka fi se ka fi ti DJ Sampi ka fi si won ta ba de ri K1 a lo whiskey ti abi fe whiskey
0: fu alashake
1: asake
0: gratitude
1: da you know lo asake no da o da inu mi dun pe e wa si ori eto mo really appreciate yin gan mo really appreciate yin gan ojo de ni tin lagbara olorun ba made mari lagbara olorun se ta ba tu pe yin ni jo mi se da wa lo
0: sure ama wa
1: o da yin loju
0: lagbara olorun
1: iko e da wa lo
0: lagbara olorun
1: abi e san lo lo do ba yan jare
0: eyan ti wa ni
1: to o ya banki eyan meta kan ti won se daada ninu rin ajo ise DJ to je pe e le gbagbe won
0: mo fe ki oga mi DJ K Wise really tried eyan ni won mo de ki brother mi onku Josi Baba
1: ilu wo la won wa ba
0: Nigeria mi bayi na la won na wa
1: okay
0: Nigeria mi bayi lo wa mo ki Josi Baba mo ki Crystal Home and Beauty sister mi ni won awon na gbianju gan mo de ki young queen heart sister mi ni yen na so won really try gan mo de ki awon eyan mi ajo wa fesu wa po God bless you guys brotherhood God bless you so I really appreciate them all
1: inu wa dun pe mo pe yin e si da wa lo lagbara olorun ise yin o ni di ise o gbogbo be ba se nta yo mo dun
0: amen
1: gbogbo be ba se nlu yo mo yo lagbara olorun aluyo ni tin nilu aluwole ise te gba ti o di yan pon yan mo yin lowo olorun ba mi o ni je ri gba ise to ma je pe e ma gba etu ni kabiyesi olorun mi lo se fun iru ise be o ni olorun ba mi o tare si yin lagbara eledumare inu mi dun pe mo pe yin e si wa kini emi o guys e yin lo ni asake ati yan jan
0: ya
1: si wa la ire nu abi

Alleluia. Gbe owo ele ori e oni ni ojo to gbeyin ninu osu kefa mo so bi wuli oluwa ma je mu to ni kan patewu eleya le olori ma je mu yen ko jonadan mo so ni igba keji gbogbo ma je mu to ni kan pejopo ibi ninu ile re mo se n wonu irin ajo osu keje lo ni oruko jesu ma je mu yen ko jona ise ti won se ninu okokun ifowo so po awon eni imule awon ti n pera won laye awon ti n pera won ni oso awon ti n pera won ni aje awon ti n pera won ni emire gbogbo awon to fimo sokan pe awon foju re ri se

0: January ja awon wahala ati idamu to la koja ninu osu keni osu keji osu keta osu keni osu kan osu kefa bi o tin gbo mi loni ni oruko Jesu inako ma ju won gbogbo eni to dide lodi lori aye re to so pe bo se nlo ninu osu keje bo won fogun ja o won fiji ja o ni oruko Jesu ile ko lanu ile ko gbe mi bi osu kefa ti pari loni gbogbo owo anini lara owo isan owo ipoju owo ini owo gbesi owo jakule owo kileri orere mo ye to nbo rin rin ajo lati January owo yen ko jona gbogbo alakala ati ran odi lori aye e ni oruko Jesu Oluwa ko dana sun gbogbo asotele ibi lori aye e ni oruko Jesu Oluwa ko dana sun bi osu kefa ti pari loni loruko Jesu aye oni mu o ofa oni ba o iran odi oni se lori e ala odi oni se lori e mo je mu ibi oni se lori e bi osu kefa ti pari loni enikeni to ba dide ogun si o enikeni to ba dide ni lara si o enikeni to ba dide iyolenu si o ni oruko Jesu ile yo gbe mi irin ajo osu kefa pari loni o nwonu osu keje lo ogun ti oja o lati January koni je o ninu osu keje koni je o losu kejo koni je o losu kesan koni je o losu kewa koni je o losu kokanla koni je o losu kejila gboro oluwa ni oruko Jesu gbogbo awon eyan rere laye ka re te jo pari osu kefa o nwonu osu keje lo oni so kankan ninu wonu Jesu oluwa wa amen oluwa so pe ki gbogbo abi amomu aworan awon omo won kan mo gbadura si to ba di ni ojo Thursday mo ko foto awon omo yen bo ninu adura owo Olorun yo kan awon omo yen ileri Olorun yo se lori aye won gbogbo ise okoko ni Olorun yo baje mo joko le laaro Thursday di ajo gbadura laarin ago mejo si ago mejila Olorun yo pa mi ogun re ninu aye awon omo re o si re ni ayo lori won ni oruko Jesu ohun ta fe fi gbadura loni adura ta ko awon okokun to mo ndi wa lowo nigba ti a ba fe tesiwaju let me tell you something esu mo yan awon kan ti yan lati fa irin ajo yan seyin o le je ore o le je egbon o le je aburu o le je iya iyan igba mi won mo gbe emi yen si yan ninu awon emi ti mo pa yan lara to je pe ni gbogbo igba ki igba to ba tin ni itara ti ina emi njo ninu re to fe tesiwaju ninu Olorun tabi to fe gbadura lati gba ire tabi awon iyanu kan se lawon emi yen o mo di e lowo gba mi olufe o le awon nkan kan ni January February March April May wo June to tan loni awon emi kan oji oba mo je ki ina tara emi re o ku mo je ki emi adua ku nu e je ki ina adua ninu eyen je ko ni agbara lotun je ki mi si adua je ko wonu re lotun je ki igbowo le Olorun je ko wonu aye re lotun mo fa aye gba mo je mu kankan tabi ise okoko kankan tabi si ota kankan lati tako irin ajo re tabi lati da aye re pada seyin Olorun ni eto fun o Olorun ni ipinu fun o Olorun ni mojemu fun o Olorun ni ara to fe faye re da Olorun ni ibi to mu o lo imisi re je ko yato emi adua je ko wonu e lotun mo le si si awon ohun to ngbo ohun ori ero alataba nigba mi omo pa na adua gbigba nu aye eyan ohun awon to sumo eyan esumo lo won fun yan ni o tun tin lo church Thursday program ko lo lo yen church baba de so e ko lo lo yen o tun ti fe jo iwon online eyin o ti eni se meje nsin ki wa ni koko adua te ngba ohun to nfo yen o fe da o pada seyin ni tori pe esumo pe akoko idan adua re ti to bi akoko idan adua eyan ba si ti to dandan ni ki awon kan o dide bi ayo ni lenu tabi apa ni lenu mo jagbon ti we mark ori kewa ese 46 si 49 jagbon to so yes
1: won si wa si Jericho
0: won wa si Jericho
1: bi o si tin jale kuro ni Jericho
0: bi Jesu tin jade kuro ni Jericho
1: pelu awon omo eyin re
0: pelu awon omo eyin
1: ati opo awon eniyan
0: ati opo eniyan
1: Bartolomeu afoju
0: omo temewu
1: joko leba ona
0: o joko leba ona
1: o nsagbe
0: nigba to gbo pe
1: Jesu ti Nasareti ni o bere si kigbe lohun rara
0: wipe
1: Jesu
0: iwo mo dafidi
1: sanu fun mi
0: ma ka so mo gbo yes
1: opolopo si ba wi
0: ibi mo nlo niyan won ba wikina ni ko se
1: pe ki o pa enu re mo
0: awon kan ni ko mo gbadura mo won ti gbe rewesi fun o won ti gbe sinu oke to ba ti lanu bayi to fe poruko Jesu wa mo yan won mo pe adura re ti fe gba nigba te eyan ba fe gba idan adura ni emi rewesi mo wole igba yen lawon kan mo dide bi adini lowo mo fe ko gbadura yi e pe oruko Jesu le kan gbogbo eyin emi to nfo ninu mi leti mi lokan mi ni igba ti adua mi fe gba e jona danu eyin un ajoji ti o ni je nri dan adua eyin un ajoji ti o ni je nri owo olorun eyin un ajoji to fe pa na mi bi osuke fa ti pari loni eyin un na ma jona

0: e ma jona orisun gbogbo ta tin fo lodi si ayan mo mi pe e da pada seyin e da rin ajo re ru e da ise re ru e da igbeyawo e ru loruko jesu mo ran ina oluwa lo sibe oya e ma jona ina ma ju won ru ah oluwa ni ke gbadura yi o gbogbo mo jemu odi ti aye mi ngbo ti mi o fi ni tesi waju ninu emi mo to pa ina emi mi loruko jesu mo jemu na ma jona daru ah mama e laxon e gbadura yen dada mo jemu odi ti aye mi ngbo to so adura gbigbadi inera oro olohun kika di inera to so ati lo nu adura ati rori oke to so di inera loruko jesu e ma jona ohun ajoji ti mo ngbo mo jemu ajoji ninu mi to nsise lodi pe mi o ni tesi waju mo loruko jesu ina ma ju won run oluwa danasun wa mo gbadu bi osu kefa ti pari loni gbogbo nkan lori aye mi e dake loruko jesu e gba ipalenumo ohun odi lori aye awon omo mi ohun odi lori igbeyawo mi ohun odi lori ise mi loruko jesu e gba ipalenumo ohun to nfo lodi si igbedide si iranlowo si anu si aseyori si ogo ninu aye mi e ma dake ohun kon lori aye mi ti o je leri ti se loruko jesu oluwa silent ye ohun odi lori aye awon omo mi ti o je won tesi waju ohun ninu igbeyawo mi ohun ogokun ti o je ki igbeyawo mi ni eso rere ni oruko jesu e ma dake loruko jesu oluwa pa won lenu mo gbogbo agba tun fo ohun odi lori tesi waju ati aseyori mi ni oruko jesu e ma jona gbogbo agbara tun fo ohun odi lori aseyori mi loruko jesu e ma jona ohun odi ti aye mi ngbo ti mo fi wa loju kan oni lojo to gbeyin osu kefa o ya jona danu jesu oluwa wa mo wi ni oruko jesu oni lojo to gbeyin osu kefa mo jemu ohun okokun lori aye re ko jona mo so ni igba keji oni lojo to gbeyin osu kefa mo jemu ohun odi lori aye re ko jona mo jemu ohun odi lori aye awon omo re lori business ye lori idawole ye lori okowo re ni oruko jesu ina ko jo won run ohun to nfo tako ogo ohun to nfo tako aseyori ohun to nfo tako anu ohun to nfo tako iranlowo ohun to nfo tako jurere ohun to nfo tako igbedide loruko jesu oluwa gbe mi gbogbo mejemu odi to nsise lori aye re oluwa silent won olorun ko pa won lenu mo mejemu orodi ninu aye e to nle ire jina si o mejemu yen jona danu lowo agbara awon to nsoro ibi si aye re oluwa ja ogba jesu oluwa wa ami ni aro Thursday mo ko aworan awon mo re bo ninu adura mo deja enu aifoloro gbe asere loju ogboro pa aye oni fo mo pa olekun iran odi oni se lori awon omo re oni ku aye oni sa ologbe lori omo laarin ago mejo si ago meji la gerege di ajo gbadura papo be se de church re o e locate abuni egba tabi fagba egbe okada ola ni last bus stop Adetola Road church baba Adefisoye to wa niwaju oluro eyin Arogun state e le gba ijaye powerline Mount Johnson alakuko e le gba madia egbe okada Adetola Road church baba Adefisoye to wa niwaju oluro di ajo gbadura laaro Thursday akoko ninu osu keje wa fi awon omo re sinu mo jemu aye ogbodo fomo pa olekun aye ogbodo di omo re mole aye ogbodo so omo re di atoro aye ogbodo fa iso bo omo re ja aye ogbodo fi ku ojije pa omo re mo bo ninu adura laaro Thursday koko aworan awon omo yen dani gbogbo eyin abiamo te ngbo mi e gbo oro oluwa e ni foju sunkun omo jesu oluwa wa amen ipade adura God of Covenant o ma bere ni July 15 gbo mi olufe gbogbo eyin yo mo darapo mo mi lori ero alatagba ni ago mesan aro ati ago mesan ale ise iyanu yo sisele.
1: So get better information on the
0: Facebook Prophet Adefisoye Babaladua, YouTube ati TikTok Prophet Michael Adefisoye awon bi te ti darapo mo mi niyan ogun aye re ose mo jemu olorun lori mi yo be owo yo lana fun ni oruko jesu. Safe number yi send the prayer request si mi lori WhatsApp safe e pelu Prophet Michael Adefisoye ese kese to ba ti gbo adura itan mesu oko pe mi ka gbadura fun wa gbo to ba pe mi ti mi o gbe boya mo wa nu adura niyan ma pe ti ma fi gbe oro se o jade si o ogun re o si se isero 85 60 97 isero 2 isero 85 60 97 isero 2 isero 85 60 97 isero 2 loruko jesu ejo kan be won pe ni oka ibi to ba joko si lo nje re ti wa mo ba o wonu osu keje lo gbogbo bi to ba ti duro si iranlowo yo wa okan anu yo wa okan oju rere yo wa okan ase erorun yo wa okan itura yo wa okan gbogbo bi o ba ti joko si ala anu yo locate e o ni seru irin ajo e losu keje to wo lo yi yo mu esore dani jesu oluwa wa amen
2: oruko jesu mama to bi e
3: Olorun majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori ayelujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da majemu fe ki won na wa akoko lati rapo mo ipade adura yi buluwa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma darapo mo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se olojo mokanlelogun yi darapo mo baba adura wuli Michael Adefisoye lago meson wuro 9 a.m. At Agumesale, 9 p.m. Lori Facebook, Pelu Prophet Adefisoye Baba Adura. Lori YouTube at TikTok. Darapa Mama Pelu Prophet Michael Adefisoye. Ododun Olu Anfi Pade Adura Ishle Kwire. Iwalokan Bayi Tolu Afe Dalola. Neturino, Fon Jomo Kandilobu Yi. Ma Darapa Mama Pade Adura Ini Uwuro Atime Ashale. Fon La Yesi. Pe Baba Adura Prophet Michael Adefisoye. 003-462-8479. 003-462-8479. Maja Muti Olu Aba Odalodun Inipe. Iku Ni Pao. Oh, c'est chérie.

0: Lagos, this is
1: Jordan.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the boys for entrepreneurs.
4: Sorry to let's say kese. Oruko temi o yi pada. Oluwa to be lo bayin na ni o. Omo baba tin ji o delicate gbogbo eyan ti mo si. MC giga loluwa, MC nla ni bi agbo nla. Lori eto lese kese leni mi ni kokko mu wa nbi baba wa. Ninu Oluwa baba woli t'Olorun pe. Lakoko yi baba woli ola tun ti talabi. Fatima se baba woli. Lese kese. Baba woli sa e ba n ki gbogbo ara ile.
5: Agbo ede yi lanu mi lale yi.
4: Yes sir.
5: Igiti amani ride madekai on la fi orun ara re ko.
4: Yes sir.
5: Egbo mi ni oruko Jesu Kristi tin Nazareti.
4: Yes sir.
5: Gbogbo ani to wo koto ikusile
4: loruko
5: Jesu fu awon are
4: loruko
5: Jesu omo re lo ma ko
4: so mi loruko Jesu
5: Egbo ede yi o
4: ete ti o
5: Olorun apostle ayo baba lola.
4: Yes sir.
5: Olorun mesie o agbo logba iku Isaac ku.
4: Yes sir.
5: Egbo mi dada eni reti ojo ta ma ru oku e
4: loruko Jesu
5: wa si ilu oke
4: loruko
5: Jesu to ba sami odua.
4: Yes sir.
5: Olo ma lo si
4: mi loruko Jesu
5: e ma gbo mi ni ale yi
4: ete ti o
5: Olorun ma ran mi ni se esa ola ni ojo kini ninu osu keje
6: ni baba
5: Olorun mi ni se o gbogbo aye to ngba mi ni ale yi mo ki yin ku orire o e ma gbo mi.
4: Yes sir.
5: O se se ki opolopo ninu yin ke ma la isoro koja o se se koja pe iwo to ngba mi ise re o lo dede ebi pare.
4: Yes sir.
5: Eyin kan gbo mi ni ale yi inu inira la wa
4: kusiro nbe sa
5: sugba gbo bayi ni adani waye lowe o itura ni ojo nro.
4: Yes sir.
5: Ojo ki ro gbigbona
4: ato sir
5: itura ni iri lo ma nse.
4: Yes sir.
5: Iri ki se gbigbona
4: ato sir
5: e gbo mi o.
4: Yes sir.
5: Lati ola to je ojo kini osu keje.
4: Yes sir.
5: E o ni ri dira mo
4: mi loruko Jesu
5: Oluwa lo ni gbadua fun idile to gbo mi lale.
4: Yes sir.
5: Tori pe eni ni osu yi pari.
4: Yes sir.
5: Egbo mi o.
4: Yes sir.
5: Ele ma ri kankan lati January di June. Ele ma la inira koja lati January di June. Sugbo la to je July.
4: Yes sir.
5: July je osu keje. On ta pe ni meje. On se asepe.
4: Bene ni sir.
5: Mo duo mi o daduo.
4: Yes sir.
5: Mo soro mi o da soro. Mo duo lori apata.
4: Yes sir.
5: Ti se Jesu Kristi. Ile mira
4: iyan
5: ni.
4: Yes sir.
5: Egbo mi ni oru ko Oluwa ati wu ori ati wu irun ori kini ori lara ati wu kana kini owo lara gbogbo aye to sami odua ati
4: pe
5: orore se ninu osu keje
4: koni
5: ni olara
4: amen loruko Jesu
5: aye to se me o ma re ma gbe orore se
4: amen loruko Jesu
5: arabirin sami o oko re ma gbe orore se
4: amen loruko Jesu
5: egbo mi dada
4: ete ti o
5: bi o Oluwa ba ti fe tun aye awon eniyan se.
4: Yes sir.
5: A ma ran woli se won.
4: O si ran be sir.
5: Bible wi pe nibi ti ko ba ti si ran woli o ni awon eniyan a ma se
4: be.
5: Iwo kan gbo mi ni ale yi ohun to je ko wa ninu inira sibe ni pe o ti ba woli ti re pade elomiran gan de gbo mi ni ale yi to je pe o gba Olorun gbo o gba pe awon woli kan wa Bibeli wi pe o ni egba Olorun gbo o ni a o fi ese yin mule o ni egba woli re gbo o ni a o serere yen ni pe eniyan o le serere
4: at all
5: lai se pe o gba woli olongbo
4: eh ni sir
5: to ba gbo olongbo a ma fi ese re mule ni ki se pe o ma serere sugbon to ba gba woli re gbo lo serere
4: yes sir
5: e gbo mi o eyin kan gbo mi ni ale yi oluwa lo didi ran mi se yin oluwa so pe ise ayin o lo dede e kan daru fun yin ayin kan gbo mi lale yi aye fi aye yin soju kan won de yin soju kan won o je keri oko fe e ri yawo fe e romo bi ona yin di won gbe owo le se yin e gbo n ti adani wa ye so oluwa so mi pe laaro la oluwa ni ke pin kan fun gbogbo eniyan Oluwa ni ki se kini
4: Oluwa ni ki baba woli o
5: ko ko fun gbogbo eniyan Mo ma pe ka fun gbogbo eniyan
4: Yes sir
5: Laaro la boye bi pa iya nje ara ni e oh ola lo ma dope
4: ah mi loruko Jesu o ma dope lola
5: be ni ola lo ma dope tori pe ibi ki bi ti ina ba jode to pade odo ibe ni agbara re ma pin si agba mi pastor
4: Yes sir
5: ewo ina ki fodo
4: o
5: di majem o di ase gbogbo to ni aye re lara bi o si ni se pari leni
4: loruko
5: Jesu o wole be
0: you no move an inch o boy if you know
4: me loruko Jesu
5: ma deja o tete de ni aro la
4: yes sir
5: tori pe bo ba se nde ni ma ma pe kan fun o o ti mo ma pe fun ni aro la yi oh ko ti si woli to fun eni ruko be sugbon o sukeje oluwa so mi pe ona re ma la
4: mi loruko Jesu
5: ona la fun o
4: mi loruko Jesu
5: agba se na
4: mi loruko
5: o ma ri owo gidi
4: mi loruko
5: bo se ri ni yes bo se ri ni
4: baba woli olorun ati bo ma so agbara yin dotun sa
5: mi Jesu
4: bi nkokon ni mo woye sa baba woli opo eniyan ni mo ri pe won gbogun ti laye ta wa yi awon ti won si n gbogun ti inu inira ni won wa tori pe awon kan gbogun ti won ibere mi wa re se baba woli awon wo lo n gbogun ti yan ati pe kini idi ti won fi n gbogun ti awon ti won gbogun ti
5: giga loluwa o
4: baba woli sa
5: pastor dele
6: yes sir
5: e ma gbo mi o se ri opolopo awon ti won pera won ni ota
4: yes sir
5: inu won o ki dun si e nigba ti ara ba tu e se gbo be ni bara ba ti tu e
4: yes sir
5: o ja idira fun awon kan sugbon to ba ti sun ekun inu won a ma dun e gbo mi o gbogbo eni to fe ko ma sunkun
4: loruko Jesu
5: won le ma fi o seleya
4: loruko Jesu
5: inu abimo ku o ki dun inu won o ni dun mala la
4: mi loruko Jesu
5: e je wa su asiri la fun yin
4: yes sir
5: e je mo wi pe awon to gbogun ti eniyan won o ki dede gbogun ti eniyan be ni iwo iran se berin to gbo mi
4: yes sir
5: ati wo mo korin gbogbo igba lo ma bere lowo ara re pe ki lo se gan ki lo se ti awon ta fi dide ogun si o ki lo to se ta fi dide ogun sa won ma re wo awon ma re
4: yes sir
5: wo ro ko fe wo awon ma re won graduate won ri se wo bi won se nda bo ko e Jesus of where? Oh, she. Idi tan fi gbogun ti eni kan to gberu. Oh, iwo lo mo pe ologo ni o ologo e gbo ni bibeli wi pe won ni awa si ti ri irawo re
4: be ni sir
5: irawo ta ni won ni
6: irawo
5: Jesu e je awa ba se ma pa eyin na won ta foju Jesu ri Jesu ta ji won se bi o je mo pe iwo to ngbo mi ni ale yi lati kekere re ni awon kan ti ri irawo re
4: sir on be sir
5: be ni o ngbo mi ni alẹ yi ogun agbaye ni o awon kan ni won gbe owo le ogun re awon kan na damu re iwo na wo latojo tan ti bi o lo ti tinu ogun kan bo sinu ogun ko si kan meji o tori pe ologo ni o on to lagbara ni pe won ni oju merin won ma to ma je lojo na won ma bi to ogun re ti ma bujade idi ni tan se gbogun ti o ti won fe ko mari won ti pe to ba mari oko de won mo pe to ba bimo yi olu omo lo ma bi idi ni tan se je ko bimo won di di ogun si ogan gbagbo on to wa ya mi lenu pe bi won se di di ogun si oto yi
4: yes sir
5: iwo na o mo na abayo ekun lo kanso ekun oke tan isoro eni yan ma ngbegbe se ni ewo Davidi bibeli so pe nigbati ogun ja bibeli ke o be se sukun titi o fi si agbara fun mo a fi gba to wa bibeli so pe mu okan re le pe iru eku wo ni mo nso yin o wa to wo ni lo o ni se leta o ni se baba won iwo to gbo mi ni ale yi ori ironu lo wa bayi ya ironu o le gba e iwo ma be ekun to sun o le gba e wo bi won se saye awon omo re wo bo se saye ise re wo bo se keya won ko esi to kejo ko esi ra se bo se mama wo leleyi ti gbogbo ka fi baje tan oni Jesu lo se ra mi se ora leyi Jesu lo ran mi se o
4: yes sir
5: Jesu
4: Jesu Christ
5: Jesu baba ladi alafia
4: yes sir
5: o gbigba tin gba leyi ara oni fun eni kan la ro la aro la ma le
4: baba
5: aro la ma le
4: yes sir
5: iwo mama yi ma je da iduro iwo baba yi ma je da iduro ku awon omo ologo to bi ko won dani la ro la mo ma pe nkan fun yin ago mefa la ro la church ati ko tori pe gbogbo eniyan lo ma fe gba ise adua lare ise abamire adua woli ni eru ma ba e ko si ba balo takan to le duro ni nitori na tetede ni aro la tetede ni aro la ibi gibi to ba ti nbo la aro la to ba ti di ogba ogba agege so fo lokada wi pe church baba lese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun to ba le so be wa ni kan ma ni so ni waju moto e wa mu e de waju church gangan la aro la to ba je agege pesima no de so fo lokada ni agege pesima church baba lese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun se ri gbogbo eyi contractor eyin onisi owo mo ki yin ku orire e ma je ra yin niye e wa gba kan ti mo fe pin lola gbogbo eyin te bi pa gbogbo eyin ti ya nje gbogbo eyin ti ara ni e o e tete de ni aro la be ba se nde ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin eru ma ba e la aro la tete de o to ba di friday ose yi friday ose yi a ma ma se soru isoru aba mi ifi yan dan sokan tori pe isoru yen gbogbo idile lo ko wa mo wi gege bi woli elija ba ileja o gba ororo re lowo ile oke kekeke won le lo adon jacob mo duonu ma jamo mo fi ase si enu mo ro ma gbelebu won do ru tenti agbelebu mo fi eje mi mo fi ahan mi mo fi laje to nsani kafari gbogbo ayin to ngo mi ni asale gbogbo en to ni ki ara ma ni o gbogbo en to ni rona lo e sami odua olodun fe mi won rubo fa o tete de la ro la to ma pe ero e padu so mi fun o ma pe to ba mo tete de la ro la o ma ja da duro to ba ti le se ti won o da duro lona mo fi olodun se leri o ti sori re niyan wa ri pe gbogbo nkan o ma yi pada fun o mo se ri niyan
4: to o na le ti ba tenu baba woli olorun lese kese funra won yi awon ero obani soro yi ni opo to ja si odo baba woli lese kese papa en te fe gbere fun ona lati de odo baba woli lese kese 08069633352 08069633352 tabi 080 08029178678 ati 08084101529 08084101529 nílùú ju báyìí lọ lónìí lórí ètò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ orúkọ tèmi ò yípadà olúwa tó fi lọ́ba yín náà ni o ọmọ bàbá tí ń jí ọ̀dẹ́lékè tí gbogbo yẹn ti mọ̀ sí mc gíga lolúwa alóhun tọ́lọ́hun ò ní ire ní tèmi àti tiẹ̀ lọ́jọ́ gbogbo.

0: tu ashiri e ibi ti o ta fara pa mo si lati fi ya je o oluwa ko tu ashiri e o ba ti mo ashiri o ti tan ma wo awon to wa layi ka e pe awon lo ta e be ni o ku kan soso to ni o ni ota oku to ba
1: se wa move
0: ti le gbadua ota oko ni sa ota oko lo gidi mo po wo ni gba kogo efo to ba ti le duro pe ota oko ye mo dana so o po ba ti dana so gbogbo awon to ku ye ikan die ni o gbo ti bibeli wo pe ni bibeli wi pe bi ona re ba wu olorun wa wa lalafia pelu awon ota e ojo to ba ti pa olori ota gangan gbogbo awon eniyan to nbinu eye won le se kankan fun e egbo ile isa won le se kankan fun mi nibi ti mo wa why because bo mo wi pe o didi emi okoko kan o ni mo nbagba gbo ile isa emi iponju o ma nko sinu eniyan emi iponju o le ko si anywhere lati pon e loju iwo ni ko mura ba ni sa o ni mo fi nba igbadua oluwa wi pe ota ti pinu ati pa awon eniyan lekun olorun wa ni pe ta gbadua o ya mu akati fun ejade tele o ya so wi pe gbogbo eyin ti mo ko si bi mi o ni sokole eyin lori mi o ni damu le lori ma daruko won o ya wa ma daruko awon omo e egbo ile isa gbogbo eyin ta ba ni omo to je wi pe o ni idaduro omo eyin ta ni omo tinu yin o dole lori eyin ta ni omo to kawe ti orisa eyin ta ni omo to ja wi pe gbogbo nkan to nse ko tesi waju ejo e se kankan fun mi e lo ra kati fun omo ye loto e lo ra ti e loto e ko oruko esi e wa bu epo le lori ba ma ka samu ti mo fe fo e olo ma ma ka le lori samu ye sam 114 olo ma ma ka lori kati fun ye iye ni pe o yato si ankaji to ko oruko gba awon eyan to fe sonu losu kejele o o ri pe omo kan ba ninu je inu e odun lori omo kan iwa e odun inu e dun ise e odun inu e dun o ti damu lori e o de layo lori e o ti wa ri pe gbogbo nkan to se lori awon omo ye o layo o ri pe inu e odun lori igbeyawo e inu e odun lori ise e inu e odun lori owo e lo get handkerchief ye gbogbo ti o ba munu e dun ye ko oruko e sinu e kayode omunomedo ko kayode si aside omunomedo ko side si amota omunomedo ko sibe wa wa bu epo le lori wa wa ta epo le lori pe eyin agbara te fe fi ibanuje ba ayo mi je e fi aye awon omo mi le e fi ise mi le be ni sam 114 olo

0: Mo mari be.
1: Amen.
0: Ala matu e.
1: Amen.
0: Ona e ma la.
1: Amen.
0: Bo
1: pe
0: n to so ti bere ise re lowo e. O ti do ni gbese. A ma de re ise re.
1: Amen.
0: Won ti gba shop lowo e. Won ti gba ise lowo e. Won ti gba oko lowo e. Won ti gba ya lowo e. Won ti gba modo lowo e. Won ti gba igbekele re lose yi loni yi ni oruko Jesu pelu awe osu meta ti mo wa nu e Oluwa da pada
1: da pada
0: emi mi te jo pele to ri soju to yu elenu bibeli ni ko tu gbona ko tutu o no ma po jade gbogbo ko gbona ko tutu ninu ile re ti o je ka omo re gboran si elenu ti o je ko gbadun aye re Oluwa le jade in Jesus name
2: amen eni na ojo segun baba awon bo lati le ba ye pada ti pe awon bo ni ipade wa lo se yi
0: gbogbo en to gbo mi ni bi ki bi loni ojo segun ama wa ni ato be ni aro
3: ago mesa aro
0: ni
3: by 9 the morning
0: niwaju gboro e diroko express road gbogbo en ti wa ni chokoto road oke ore owo de idiroko igbesa gbogbo en ti wa ni ti se agbara gbogbo en ti wa ni lusada ketu adiyo we ni gbogbo odupe ati be be lo titi de gbo en ti wa ni iju gbogbo en ti wa ni iju love iju lo tun lo si gbogbo en ti wa ni olibuku asore gbogbo en ti wa ni dedo gbogbo en ti wa ni yano yesi gbogbo en ti wa kakiri ni gbogbo titi de oju ore oba sojo e da pade leni e da jo gbadura papo leni ana won se anu da be si bakan na ni oro da be so gbogbo e mo ka jo pade to ba n bo gba we dani ma ti jeun to ba pa oru gbo mi gba we dani je ka jo pade tori ana won se da be si wa de rowo olorun oko da de bale o ni se lasan ma je ma de se
2: e ja doke lo
0: ero ti e le pe mi si
2: 091 26 26 28 28 82 82 16 16
0: e pe nibe yen WhatsApp ni yen pelu
2: text lori WhatsApp e le fun ranse fun to ba fe pe yin ko ero
0: ero keji oun ni
2: 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21
0: ero iketa
2: 070 070 69 69 94 94 99 92 92
0: Pemi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi
2: oun
0: ni Echo Bank 38 12 15 15 68 68 43 38 12 12 15 15 58 68 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gbe oruko church jade ta la kokon yen Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oiki Mole Ayo Parish oun ni 411 01 01 01 89 89 25 25 2 2 ko si ohun to se to gbe o nitori Jo 41 elewo ni ta lo saju se fun mi ti emi o se mu pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo damajemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin ida mewa yin e feran pade lowo yo da fun yin okan yin a de pale awon ero ni mo ti pe fun
3: yen those are the telephone number awon
0: ero ti mo pe fun yen
3: bi on ju
0: bi
3: ka gbadura fun yen
0: bi ti mo juwe wa ye wa
3: a ma juwe fun yin
0: awon ka number yen
3: the so that is not too small
0: support
3: the program
0: as ko tan lo yen o kere gan
3: we have a short time
0: ale fi akoko
3: so that we add
0: but akiji lo wore da gboro so
3: ni
0: so
3: please support
0: wa olorun ade fun ni support lati dodo wa ni ojo west lolujo wa ni ola ejo iwa lolujo wa ni command lay first command yen okimole cathedral 1 lay first command call road number 7 okimole street number 7 okimole street ni Kola Road
3: lẹyin
0: first command ni bulletin ba ble gba iyana paja ipaja gbogbo en te nbo lati ti se se fun
3: eyin
0: te nbo layo bo
3: ble
0: gba gbogbo en te wa ni miran tabi agbado tabi iju tabi agbado crossing
3: mo
0: we bafo agenge pest nima
3: osoju
0: mafoluku gbogbo bi kimi te ba ti bo patapata e so pe lo si command last bus stop
3: ebi lo
0: kimole chop ni ojo west
3: sugbon
0: ni aro yi
3: awa ni iduroko expressway ni waju gorogoro 9 o'clock ni nola ni olujo wa 9 o'clock ni laaro yi bo ni ojo thursday ani show ni ato gbogbo we ta ma we nte wa gbogbo agbegbe yen enjoy wa ko si e to be san gunbe ato ta fe fun yin lo le aye de ma gba yin ni ojo friday ba kan lo olujo wa enjoy wa ani show
1: we have vigil
3: ma je ma se lori wa
1: amen gbogbo ajaga ogun lo ma ja olorun baba possibility ma se yanu
4: Celestial Church of Christ, Okiki Imali Ayo Cathedral 1, Tokale 7, Okiki Imali Street behind Command Grammar School, Ikola Agodo Ipaja Leko, Bi Awon Ipade Adua, Ati Isi Ojo Sunday Se Lorde O, Gbogbo Ojo Wednesday Losose, Ipade Hour of Possibility, Laago Meso Wuro Dago Kaosan, Ojo Friday Keji Lososu Niso Uru Ma Uwaye, Laago Mewa Ale, Esi Ojo Simi Ma Mbere, Laago Mewa Wuro Dago Meji Abosan, Ewe, Nisi Sisi, Okiki Imali Ayo Cathedral 2, Nikorodu, Tokale 5, Fasasi Anibaba Street, Ofo Yenuga Street, by Technical College Oke Ota Ona Ikorodu Leko gbogbo ojo Thursday ni pade a possibility laago meso wuro daago kan Friday to kan yosu ni so uru laago mewa le aago mewa wuro daago meji abo san le si ojo Sunday ma nbaye o farahan lawo pade adua wo yi oro re a se se Prophet MS Abi JP Loluwa nlo
5: woran lo wu adua 0912628826 tabi 0805027562 eko le pe
6: 0709949999
7: from Lagos. This is
8: Jordan
9: 105.5 FM.
8: This is Jordan 105.5
10: station with a voice for

0: Ogoni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Ogoni fun Oluwa loke orun.
1: Hallelujah.
0: Mo ki gbogbo eyan mo Olorun to n gbo mi loni mo ki ni ki alaafia ati ki irere ti Jesu Oluwa. Mo ki oruko mi ni Woli Olare waju ba mi kole Bazana Rua Arole Obadare. Mo ki yin pe emi mo ni tonto. Ohun to mu ko gbo mi loni tumo si pe baba mi ti de lati la ona abayo loruko Jesu fidi mule ko de ma se ami lati oni lo eni to so wi pe lai si ohun oni raye gbe loruko Jesu are le fun lati dide
1: ami
0: mo gbadua fun loni eni tori e sare pe awon ti dide nile yin ko stan to ma tu dide leyin o mo Oruko Jesu Oluwa da o pa lenu mo.
1: Amen.
0: Egbe eyan mo lo mo so lele keta. Eni to duko bi giroko, to duko bi apata ganga. To ni eni kemi ko ni je eyan ni le baba ati iya re. Oluwa be won sile.
1: Amen.
0: Mo sare fe so oro kekere kan nipa ti won pe ni bi bi di duko eru re. Facing your fear. Di duko eru re. Ko si ogun to le pa o. Afiti wo fun ara e ba para e ko sogun to le bori e abi fun ara e to ba give up ninu emi e ko si agbara to lagbara lati fi aje o abi to ba fi ajara e tori iwo fun ara re emi oto ni wo fa iwo ga emi ni wo fun ara re e ti ka ta wo ese yin ni babu ye ninu we first time chapter 17 verse 42 43 45 ye wa ri ni gba ti David doduko Goliath e ma gbo o Goliath ti n paruo gbogbo Israel ti sapamo gbogbo amo soja Israel won ti lo sapa even Saul go dagun dagun lo fare ohun go ti lo sapamo gbogbo won ti lo sapamo tori pe ohun Goliath to ba soro o ma o bi ohun ko bi ohun kini uni tori jagun jagun ni is a trained warrior ki se soja no Goraya ti se soja jagun jagun e ko si soja jagun jagun la won ti won ma aya lati doju ija ko ilu kan aborile de kan abi agbegbe kan they are born that way they are born to be warriors even stash of Goraya ti ni duro iduro awon miran ni so won da won ko se won da ki se pe awon eyan to ko ma ni strength de leleyi ni height won ki nja pupo awon miran won ma nga abnormally normal finger so ohun e abnormal voice ni Goliath ni so bo se soro lati bi peru ko finistini ati gaza ati israeli lo duro so tin soro ibi to tin soro ye ohun e nwo ilu goro jerusalem lo won bo ohun e bible so pe ipaya re ba won temi gugu won lo sapa must be yamo ṣùgbọ́n ọmọkùnrin kan bẹ́ tó ní ìgboyà nínú ọlọ́run rẹ̀ ẹnìkan ń gbọ́ mi lónìí ìgboyà rẹ nínú ọlọ́run rẹ kò ní bọ́ sọnù. Àwọn tó jùlọjọ orí àwọn ẹgbẹ́ ẹ àwọn jagunjagun àwọn alágbára àwọn ọba ìmú farao oníkàkùn ti lọ sí adé pamọ́ èyí tó jẹ́ sójà ti lọ bọ́ aṣọ kó má bàa rí pé sójà lòun torí mọ̀ wípé jagunjagun lẹni tó ń bọ̀. Ati wipe iṣẹ́ tó yàn láàyò nìyẹn kò dẹ̀ sógun tó lọ tí kì í ṣẹ́gun wọ́ bí ìwọ náà dẹ̀ máa wò mí lálẹ́ yìí ọkọ máa gbọ́ mi lálẹ́ yìí bàbá kí lẹ̀ ń sọ yìí ohun tí mò ń sọ ni wipe the fact pé ogun yẹn alẹ̀ mọ́ ẹ kò mí ni pé ó lè pa ẹ́ the fact pé ó yàgàn fọjọ́ pípẹ́ kò mí ni pé wàá yàgàn kú ni the fact pé ó lówó lọ́wọ́ nísì kò mí ni pé àìní ni yóò pa ọ́ so ohun tó ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ kò ní túmọ̀ sí ohun tó náà bẹ́ẹ̀ fi ayé ẹ ṣe torí lẹ́yìn gbogbo òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ a máa tàn lẹ́yìn gbogbo ìjì ayọ̀ a máa dé lẹ́yìn gbogbo ìbànújẹ́ ẹ̀rín a máa tẹ̀lé lẹ́yìn gbogbo ẹbí oúnjẹ a máa pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn gbogbo àìní owó a máa dé so gbogbo ohun téèyàn ń ṣe láyé ló ní ìdàkíní àti ìdàkejì torí náà mo sọ̀rọ̀ àṣẹ níbi tó ti ń gbọ́ mi pa likumina ìkólọ rẹ adapada
1: mi
0: ẹgbẹ́ ìyọmọ lọ́run lónìí agbára ńlá ni àwọn apọ́sọ̀lì fi jẹ́rìí àjíǹde jẹ́. Jesu ni igba ti won gbe eru won kuro ni igba ti won gbe eru won kuro eni to ba beru ko le de bi imuse a ma wo waju bayi eru a ma ba e wo bi sa eni ti o ba pa kini o ko le royin to wa ninu kini o eni ti o ba gba iji koja ko le so eri to wa ninu imole eni ti aye o ba mi e wo ogo atogun omo ida ni won. As the matter of fact, Ogugogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog oni lati logun ko le logun dale mo gbadura fani kan loni pe ata ikolo re pada
1: mi
0: eyan mo lo te gbo mi loni nibi kiri te ti gbo mi afidi kale mo te gbadura ifun o ogun to doju ko to mu ko sadu gbo to le dale to le lomo ogun je se loni
1: mi
0: to ba ka ese dada dafidi e ma gbo dafidi o wa duro oro ba mu Saul pe emi to lati lo si ogun yi won ni a bo ti e ma lo sogun yi omo kekere ni e at the matter of fact o lati wa aso iya mara ogun dafidi so pe won need the aso iya mara ogun to de pe olorun iseni yo se kini yo bo won lo eru ba Saul to de ninu eru Saul o ba alagba ti be si nberu awon omi lo ti be si nberu bo mo tun ni ma jemu o face eru e inje iwo na le face eru re inje eru re o ni pa opolopo eni to logo eni mi go o ti ku ki ku to de eni mi to ba gbo ah o ti fọlu gbo to ni pe eru ti gbe ogo sonu lowo e mo gbadura fun Olorun pe oro re dayo
1: amen
0: dafidi da dide bi alagbara o de lo soju ogun yen to ba ka verse 42 verse 43 44 45 tori time wa bibeli je ko ye wa je ki salaye fun o bi o te de waju Goliath Goliath rerin pe iwo kekere yi awon to du e gan ati Saul oga e ati awon miran ilu yin won ti fọlu gbo iwo itunbo o mu ada lowo o mu bo lowo o mu kona kona lowo o ti gba pe wipe ori ofe ju kona kona lo o ti gba pe wipe ori ofe ju ada lo o gba pe wipe ori ofe o ju ibon lo tori wipe asita ibon ki n ba mo logo mo gbadura fun ese bi oro bandit kidnap ise lo Nigeria yi o ye isa mi baba isa mi won ni ji ogbe
1: mi
0: mo ni won ni ji ogbe
1: mi
0: money won ni ju egbe
1: mi
0: money won ni ji egbe
1: mi
0: egbe eyan mo lorun o foju di omo kekere ko mo bi pe eyan le kere ko gbe olorun to tobi eni mi adagba ko logbon agba eni mi akawe ko jobe ni to kawe eni mi awuwa ama mi sagbada gbade le agba mo kekere tori ohun to pera e ko jo iwa to wu o kondadi to pera e am I talking to somebody? So Dafidi, oh for do di pe omo kekere Dafidi, ko mo bi pe Olorun Dafidi, o wa leyin e, o wa niwaju e. Ko mo bi pe imole isoli ko godo ku soju ogun. Mo gbadura fe de kaloni, imi to tin gbo mi loruko Jesu, o ni ku soju ogun.
1: Ami.
0: Ogun ni pa o.
1: Ami.
0: Ogun ni pa o.
1: Ami.
0: Ma ba mi lo joko dada, joko dada. O tun mu ogbun yin loni, o tun mo si pe ogun yo le pa. Bami, face your fear. Face your fear. Then to bagbagbe gbogbo ti mo so lori eto yi ma gbagbe oro yi. Onkohun to ba ti denu ba o lati se ogolo wa leyin e. Onkohun to ba fe se teru nba ko si ko si gbogbo awon to di bilonia loni ise ti won se to fi di bilonia ini eru no fi bere. Eru koko ma bayan. Agba so ma work bayi si ma da ti jori bayi but won to ba ti le break here to face eru yen leyin eru yen ni gbogbo igba ni o ki se na gbogbo o ni gbogbo igba isegun lo ma tele leyin gbo mi bo ba le lanu ka jo gbadua la leyin to ba le gbadua ka jo gbadua nisin nisin adua meje to ba le gba pa bo ninu ogun mo ni wa bo ninu ogun mọ́nú wà bá nínú ogun
1: mi
0: ọmọ kékeré ló pé kọ́ mọ̀ pé bí mo ti lẹ́kọ̀ọ́.

Peters from Akute, Fagba. Fagba. So modu pale wo Olorun ori oke ogo. Last year ta se 99 the next level. Mo wa si bi bayi. Mo gba ti ma fi de mi. Omo mi ton se process as it travel lo si UK. Si o se si ko bo ta te fokan si. Olorun si visa easily. Owo yen de yo. Anyhow mi san wo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Olorun si.

0: Oruko mi ni Tanwa Ayejuyo ni mo wa lati Akute. Nkan to sele pe 2 months ago. Daddy gba ton se program, daddy wa lo sita. So bo se duro sita won wa nawo si won ni kawo eyan kuro ni waju won wa nawo si won ni arabirin. Kunle ko fori kanle le meta. Mo wa kunle mo wa fori kanle le meta. Won ni mo la won eyan ni oke okun. Pe ko se anybody to help me. Ki lo sele? Pe ko ye ki wa nbi. Peki so mo ni be ni bo se nsoro ni mo fun won lesi pe be ni sir. So to wa yi lo wa leji ka mi daddy wa gba to wa yi won wa fi to wa yi lu agun won wa fi ti mi loju pe kin lo ri anugba pe won ma ran mi lowo pa awon eyan ma ran mi lowo lati ilu oyinbo o to de ni oko mi ti wa ni ilu oyinbo for past 15 years tori footballer ni o ni injury ni year 2007 so gba to ni injury o wa o sa se operation lohun to se operation ti wa okay o wa pada si Nigeria igba to ya asan gbadura ka kiro tu pada so first club to ma play ni ohun ati omo Nigeria omo ilu ebi na lo kon lese o sa pe mi mo sukun wa sa gbagba sa pray o wa ni ohun so gba tese yen ti wa okay o wa wa lo wa pe mi lojo kan pe ohun fe ma bo ni Nigeria pa ma deport ohun passport ohun ma expire so mo wa ni kilo ma wa sele ah o ni afi ti ko ohun fe oyinbo ni o ah oyinbo mo loke ko si problem anything to ba le o fe se se o ba gbe oyinbo wa si Nigeria won se wedding won se white wedding o pada si ilu oyinbo bo sa npe awon eyan bere si npe mi tori set awon dosu joseph ni dosu joseph won sa npe pe ya blessing kilo de ti mo ri ni paper oko e se wedding mo le we fi mi le bo lohun se fe niyan so gba to ya ko pe mi mo eni to npe mi tele ko ti e pe mi mo o sa fi emi atawon mo nle bo sa struggle toro ni awon ile kan ti mo ti ra mo ko be mi atawon mo yen manage awa nbe so gba ti ati gba ti daddy wa mo an ka shift yi to fi nu mi loju pe mara nu gba oko ti o npe mi tele o ti pe mi o ti npe mi sin mo ti eni mi fe ba soro awon mo gba ti mo ran ti pe daddy ni ah o lawon eyan loke oko awon mo mi lo ba soro my daddy want to talk to you mo ni wo gbe phone lo mi fe ba soro o sa send owo ani ka awon eyan ma send owo si ko send owo na si mi tele
1: Oh, you send your own.
2: Oko tun ni pe akasi fojo yen na ki ba ri ni we sapoya lo ju ese ije do ese ko ki pe mo tele rara
0: omo lo ma ba so first daughter mi lo ma ba so re mi go fe ma ba so ro mi fe ma ba so ro tele tori mo mo pa awon omo mi fun mi lo so mo so fun pe mi need o we
2: bossin
0: What is normal?
2: Yes. And it is normal.
3: Ben, sir.
2: Congratulations.
3: Amen.
2: Everything
3: that taken away from you.